Mama jira bi may fali ci bo wati da ta ma fete ko ko dolaw am ben yoro fanga al mami ni na ay dara barka bu yalla ni robe ngam rakade wolé ablay dambala ka fuli beo baraka kanu.